0: May adjuvant spreader sticker. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crab Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji! Kumukha o nga nita. Usap-usap, papod. Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon. Exciting!
3: Exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks na kong pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagalakas.

0: Ling, pinahusay, papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Woo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakuratira ko ng imong uyab nga. Wa pa na'y kahit tuli.
7: Exciting!

0: ang lolo nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
3: Tama.
1: So, lola,
3: nagpapwapa.
1: Taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santalisay, Cebu. Nainitubo nga na akong bukulo, hubag sa akong likod. Daganang doktor o galbularyo na ang akong natuhan. Daganang naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
8: Isira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom dito. times a day na sinatidyog na ako ang pagtinaw sa akong mga mata.
6: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
11: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
14: May adlaw ka natong tanan, aniya tagaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan, niya sa balay ni Jernel. Migamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
15: Paggamit ginago sa Crop Gold, the best yun. So nakita ginago gusto ka-epektibo.
14: Gusto ba mo na-obserbahan sa mga lugas sa mais?
15: Dangko, himsog.
14: Nabay, nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
15: O, na, kanang uban akong katapan na wala sila kagamit o Crop Gold. Kaingong sila nga masay gamit nimo, so nga nga nung lahi ako ah.
14: Si kapila ka mo nigamit?
15: Sa, ikan sa pag-ugas na ko, niyap lang po kinsi kanlaw, niyap lang po kispray.
14: O,
15: niyap po kumpulo kanlaw, niyispray na po po.
14: Imo na pamutunan ka ron nga nakugid kayo improvement sa imong pagpanguma.
15: Dapo, okay kayo.
14: Pilagi increase.
15: Sa una, malipay may mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
14: 130?
15: 140.
14: So kan sa'yo mo si, pagtanong mo upayas karon para nahihabot na yan na?
15: Oo.
14: So kung sa mga imong ika-admi sa imong mga kauban nga mga mag-uuma din sa imong lugar?
15: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold. Gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Pantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Bukidnon.
14: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
17: Bidaw, be? Pinagalil kay inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkami kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
19: It's a

0: Katrupa, exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super engine ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na, ha?
3: Ha? Gano'n man?
2: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
3: Mauba.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

هلا كومستاك باي بونتاك نسب كانت تونتران بغا كتروبا adlaw na sa karon nga Domingo baga kay Sunan di adsa bitay sa mga program ang inyong tulumanon aga Bullseye Weekend. Bullseye! Pizza 28 na. Murag adunay da kong kalihukan karon mga katropa diri sa kauluhan. Adunay mga rally mga katropa gipahigayon diri sa mga EDSA. Kumusta man mo karon diri mga katropa? Tibuok nagpaminaw karon sa tibuok ka Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro o Davao Oriental. Good morning kaninyong hurot. Usbon ko adlaw Domingo mga katropa. Basta adlaw Domingo, busy ang pamilya mga katropa. Adtog simbahan, preparar mga katropa. Adunay mga lakaw na magkabanding ang tibok membros pamilya. Kay mauni ang tayo mga katropa nga magkahiusa. Unang-una adto sa simbahan, ikan simbahan, adto ko adunay mga budget mga katropa, adto kinisakwan, adto dayon sa mga mall, magpahangin ba, magpabugnaw ragot, ay magpabugnaw dito mga katropa, rug na yung mga bata kuyog, adikin na malikayan, makakita gani na mga katropa nga to sa katong naidako kayong buyog mga katropa, ingo rin nga, aritag buyog pa, buyog dayon style. Bita, kumusta bita mo karon mga katropa? Hinaot punta nga okay lang, walay mga naghang Uber gumikan kay Sabado kagabi. Adunay daghan mga katropa ang mga left and right mga katropa ang kalingawan. Kanta-kanta, bidyo-bidyoke mga katropa. Parihin ni atong kuan mga kaigsunan, dadlaw nga Sabado. Ah, grabe, sa baas abong silingan mga katropa, kinantahay, oy. Kinantahay sila mga katropa. Nawagtang mga katropa pag kusog sa linog. Buylo mang linog mga tropa, igo gamin nakahuman mga kaigsunan sa Sabado mga sa Birnes ito, Birnes. Igo lang kahuman sa Birnes mga tropa sa graduation. Igo lang gipahuman kay ugwa to mahuman mga tropa grabe pa ditong arangkada mga tropa kay murag hapit man ala size mahuman. Wa pa mahuman to mga kaigsunan usa pa ni arangkad ni kuan ang linog. Giorgio ko mga tropa daghan na pug ayong bagpanik mga kaigsunan. Kaya di makai magamit na tanan mga katropa ang ginatawag na ito. Kuan mga katropa kining dakover and... Ang sinatawag? Dakover and run na lang siguro bay? Dagan rito. Kaya di naman kumpiyansahan anak ka mag-ilawam ka mga katropa sa mga kuan, mga lamisa. Delikado mag-iapog dagko kayong debris mga katropa, mga hulog. Ay nako. So grabing linog no, gasige na mga katropa karoon o gauyog. Sige nagtayog ang atong kalibutan. Uban gasigi apon mga katropa pundo og kayamanan nagsigtay og kalibutan uban gasigi apog pangawat sa katilingban mga katropa sigi apog pangawat sa kabanang bayan murag wa na gyud mahunahuna mga katropa ang gihunahuna kanunay ang material nga mga butang lang way naa ang mga kaigsoonan pero wa mahunahuna ay mga katropa ang espiritual nga aspeto pag-abot mga katropa sa tabang panahon kay di man gyud ta mahimo mga katropa mo tawag nato mo gamot ning kalibutan na nga wala mo itong kalibutan na musugot kag sa dili Randy Arciaga Santisas. Diba? Ang buntag din mo diyan. Kung dili kang Dionisio Ugasi Sisbino Jr. Good morning. Okay, kung sa Sisbino Jr. Yun sa manin Jerry Sisbino. Diri sa may Kuandri sa may Braulio Eduhali. Yan, may buntag din yung tanan ribay. Kumusta man mo karon mga pahinao, tining adlawa. Kita nas kabas ko kapis kay nga panglawas live na live kita nga inyong madungog karon sa XFM 107.1 Tagum City ug ingon man mga tropa makita usab ta sa XFM 107.1 Tagum City ito ga Facebook page ug ang atong YouTube sa YouTube mga tropa makita ka sa XFM Tagum City nadugangan na mga tropa ug kuano nadugangan na og gining 6 nadugan ang unom mga tropa ka mga kuan. Unom ka mga viewers na to ang ato ang YouTube. Thank you so much. Kay 179 na itong pagbiyan na ito ga Birnes mga tropa. 173. Karon 179 na mga kaigsunan. So bot po sabot. Adunay unom ka mga subscriber mga tropa. Ang ni dugang mga kaigsunan. Thank you so much. Ugma expected ta mga tropa. Ugma maabot na punig 182.
5. Sa 185 lang. Unom lang gapoy madugang o kira siguro na. Pero inyong idaghanon, kamo karon ng mga viewers nato karon re, i-subscribe ninyo ang ato ang XFM Tagum City nga YouTube. Ay clear kaya na din ha mga katropa nga inyong mabatig madungog. Pwede po mo diha maghatag mong mga mensahe sama ni Adeline Argunsa. Si Adeline Argunsa, morning. Nakakaroon rin sa Mamakaw. Mukha nakakaroon siya diha mga katropa. Mo-follow na sila sa YouTube. Sa XFM Tagum City. Alright, padayon tari mga katropa sa atong pagparaguban. Bullseye! Kining atong pagparaguban, hatog ka nato sa mga produkto makatabang ka nato kung kape hisgutan. Kape mga katropa makatabang sa pagpalig-on sa atong lawas. Kape nga makahatag o kabaskog sa atong panghuna-huna. Kape nga makapahayag sa atong pagpanarbaho, makapadasig. Ang Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mao ka na mga katropa ang tama nga produkto nga makatabang ka nato. Ang kape na lang gahisgutan, kanang kape mga katropa nga aduna tay makuha sa atong panglawas. Di nang kape nga makahatag na hinoon mga kaigsuunan. Dili mayong kahimtang sitwasyon sa atong panglawas mga katropa. Sanson Plus Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mao ka na siya ang angay natong gamiton mga katropa. Og siyempre, mga mag-uma ay mo kalimot. Ang atong produkto mga katropa ang makatabang usab din na sa atong pagpanguma. Ang atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Nindot kinigamiton pang ispray sa nagkadayang klaseng mga tanom. Aron ang atong tanong mga tropag panginabuhi pagpanguma, mas muasinso ka mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na gabay. Mato pang kidong, kape! O kape mo lang, wapak ko kapangapi kidong. Wapak ko kapangapi kay nakalimot ko mga tropag kuan sa nga dapat alas 3:30 ay ko mumata. Na usab na ko akong kuan na alas 4:30 naman mga katropa. Unya, nagtukog alas 3:30 to. No, ito ko alas 3:30 to akong nabutang. Kaya, kung ano ako nga mabangon ko, taon-taon pa, alas 4, ana. Noon sabang nagsalig ko, magkatropa, nagluto pa. Ana, madili na hinunta, magkatropa, mga katropa, 8 minutes. Marili tag 8 minutes, magkatropa, pero okay lang daw na. Bahala, magkatropa, better late than never daw. Better late than never. Mao na igingon sa uban. Wilma Di Soyo, good morning diha Wilma sa Juan Caron, diri karon sa gawa sa nasod. Mayong buntag ni mo din ha. O gabi karon diri mga tropa sa Kuwait, no? Gabi karon. Kuwait ba to, no? Sa Kuwait. Okay. Kuwaiti. Mayong gabi. Kaya gabi pa ron mga tropa mo murag maupay paghuman nila og trabaho. Mao na igingon alas 11 atas gabi. Alas 11 pa rin, alas 12. Kunya, tingtulog na po nila mga tropa, maliting pahuway. Pero li-li siya kadiyot mga tropa sa ato ang YouTube. Yon, thank you so much, Wilma Di Soyo. Nakaroon siya din sa alauna 25 sa buntag naman di ay. Alauna 25 naman di sa buntag. Kapi-kapi kidong! May pa si kidong karon, may trabaho ron. Ay Domingo ron mga tropa. Nakaroon siya din sa iyang nahimutangan. La kapi-kapi. Ito. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagparaguban. Good morning, usap mga tropa sa Tagum City. Good morning sa Davao de Oro. Davao de Oro mga tropa, murag aduna po yung mga panghitabo. Ug Tagum City, aduna yung mga panghitabo. Nga kuan mga tropa, ang sa kuan, aduna yung mga dali rapod na nga dakpan ang mga responsables pagpamusil. Basta mga tropa, mo copyright ang atong katauhan sa atong kapulisan. Dali ra kay mga siko mga tropa ang mga naghimog mga daotan. Di man makasulbad mga katropa kung ikaw aduna ka problema sa usa ka tawo mga kaigsoonan. Di man na makasulbad kung imo masiyang posilon. Kung dili maka problema mahinuon na, di ba? Kung imo siyang patyon, kung imo na kay plano nga di maayo nga tuniya. Bisa pa mga tropa yung nga siya ang kuha mo na igor ako na ni Malos. Bisa pa guay balaod mga tropa nga i-aprobahan kang nimalos ra kang mga tropa nga dili ka pwede mga kaigsuunan nga matubagon sa salaod nga imong nahimo. Di ba, Marlo? Marakukan din, Marlo, po mga tropa mga tawa po.
Anang yaga-yaga lang gyapon kayo ang katawa. Ay, bitaw. Alright, parang tayo mga katropa sa atong pagpadaguba ng atong programa mga kaigsunan. Kumusta po rin mga katropa karon sa Pantukan, Mabini, Mako. Dito mga katropa sa Boundary, mga katropa sa kuan pa Davao Oriental. Ining kuan mga kaigsunan. Dari dapita sa may welcome good sa Pintatagan. Good morning, Pintatagan, Banay-Banay, Davao Oriental. Sa mga Ignacio family dire, mga De La Serna family, mga dire mga tropa nagapaminaw karon. Grabe no, ka salamat yun ng mga intig family dire mga tropa karon sa may Puntalinaw. Yan, good morning diha kanito na mga Agbunis, mga Barlovento. Mayong buntag lang yung tanan dire karon mga katropa. Matod pa ni Kuan, matod pa mga tropa ni Wilma, grabe na gyud krimen. Nahitabo na unsa naman taon ning Pinas. Bongbong Marcos, resign na. Sara Duterte, puli pagkapangulo. Di magina mo resign. Naningkamot magandang mahimong presidente. Kapituko magandang si mga Duterte aron mga katropa ma ningkamot mga kaigsunan. Mahimong presidente. Mo resign ay noon. Ngalisod kayong pagpadaog kay wana. Diba? So, iyan ang gigamit yung mga Duterte, mga tropa, aron makabalik sila sa Malacanang. Kaya ang plano ni ini mga tropa sa Malacanang ni mga Marcos, 18 years magin nilang dumalaon, mga tropa, ang Malacanang. Paun sa mga 18 years, kung wapang maguba ang kamada, mga tropa, sa ilang kuan, 18 years yung plano niya to. Naguba man, mga tropa, sayo man kaayo sila, mga tropa, ng unana. Naguba man kamada. Ay unang-una, mga tropa, 6 years magkakaigsunan si Bongbong. Ikaduha mga tropa, kaya di man pwede pamudagan si yung anak magkagigsoon ng congressman, kay bata pa man, wapa man magkurinta, so di pa kadagan. So ang plano niya nga mo sunod ta niya, kini unta mga tropa si Tambaloslos, si Martin Romualdez. Nabulabog man po mga tropa. So nabulabog man niya, ug na, kung ano ta, usapang yung anak. So 18 years mga tropa, 666, ano ba? Unom katuig siyang amahan, unom katuig siyang igagaw, unom katuig siyang anak. So 18 years unta mga tropa. Nako, mayigi man nag-ingon ni Digong mga tropa nga di gyud kuno na mubaba mga tropa sa pwesto magaigsunan si PBBM. Mas mulala pa kuno siyang amahan. Maubitaw ang gipangandaman daan mga tropa kay adunay plano kuno mga katropa sa Marcialo. Ang plano nagipangandaman daan magaigsunan sa mga katawhang Pilipino nga nagmahal sa demokrasya. Nga di makapurma mga kaigsunan. O na ginagukod karon ang agin sa mga ilang plano, ginagukod kanunay. Aron mga katropa, mahimo mga kaigsunan, musakses sila sa ilang plano mga kaigsunan. Unsa man ilang plano mga katropa karong panahon na sa Pilipinas. Alas 6:28 sa bayad, rigapon sa atong pagpanaguban mga katropa sa atong mga tip-tapikon ining adlawa. Ato mga tropa paghisgutan mga kaigsunan. Kini mga katropa gapadayon grabing baha na pud mga kaigsunan. Bisan pa man og ang ubang dapit ga init og pag-ayo mga katropa. Pero aduna gyapoy mga pagbaha. So hisgutan gyapon nato mga tropa. Di nato kalimtan nakagumikan mga tropa kay diri sila nga bulabog eh. Trilyones mga tropa, bilyones nga tus trilyones ang mga gipangkaw-kaw ni mga tawhana. Diri mga tropa sa flood control scandal. Asa padulong mga igsunan mga bilyon nga pondo ini mga katropa hangtod karon ato pagyapon ni busisyon ato pagyapon hisgutan aron di makalimtan sa katawhang Pilipino mga katropa ang gihimo niining kasamtangang administrasyon. Kani pud mga tropa impeachment case mga igsunan ni VP Sara Duterte ato gyapon ni hisgutan kay mao ni ilang gipaningkamutan pag-ayo ng impeachment mga katropa ipadayon gyud nako. May ilang gi kuan mga katropa ilang yung gi paningkamutan nga sa di pa maabot sa 2028 si Sara Duterte mga katropa ma-impeach na. So kung ma-impeach sa mga katropa bot pasabot ini position sa gobyerno di na siya pwede mga katropa makagunit. Di na pwede siya mudagan, di na pwede manarbaho basta aduna kay position sa gobyerno mga katropa kung ma-impeach ka mga kaigsunan. Mabuhay lang panlaban mga katropa nga di gyud makasulod sa Malacanang ang mga Duterte. Pero na may opsyon mga katropa. Mag-resign mga katropa si Juan, padayon man lang yapon ko no.
Kita mag-resign kuno mga katropa si Kuan. Padayon nga po kuno kaso. Di ba na, oh, no, mawa na, makisa pa ba i-impeach mga katropa kung nag-resign? Kung mag-resign mga katropa ang gi-impeach. Kinsa pa man mga katropa ang i-impeach. So, kana mga katropa, o oh, either kung ma-impeach magin mga kaisunan, naapod mga katropa yung opsyon. Either si Basti Duterte ang padaganon mga katropa sa pagka-presidente na naluko na. Murag ma-rewind kayo mga katropa ang yun, nakasunog-sundog siyang papa mga katropa. Si Basti mga kaigsunan. Pero kung ano, bata pa si Basti kaniadto, wag yun si planos politika. Mabito na mga katropa nga dugay ni mga katropa na kita sa publiko si Basti. Kay wala kini di ni pirmi mga katropa makita. Ang makita gid pirmi mga kaigsunan sila si Pulong. Mao ni sila mga katropa. Pero si Basti kaniadto, wag yun ni planos politika. Kay iyang hilig ani mga katropa, laglaag, uyog, sakag bukid, uyog mga katropa sa mga gala, banda, wala yang hilig mga tropa. Pero saan taman? Politika mga kaigsunan, kung ilado mga tropa ang inyong pamilya o niya ilado servisyo, kinahanglan mga tropa doon ay successor mga kaigsunan. Diba? Ay piliyon yung katauhan. Samtang inflation o pagtaas karon sa mga presyo mga tropa sa palaliton, gapadayon, gasakripisyon ng yapuntan ini mga katropa. Bullseye! Bullseye! Ang kining West Philippine say usab mga kaigsunan sa para sa mga national security, usap po ni sa ato sigutan ining adlawa mga kaigsunan. Kining ekonomiya sa Pilipinas, asa tapadulong ni ini karong mga panahuna mga igsuon. Ug siyempre kining krimen mga katropa og kampanya bato kadto sa mga illegal drugs. Angtod karong mga katropa nagkadaghan nga nagkadaghan. One time bitaw mga katropa gipautan na si PBB. Unsay imong komento bahin sa unsay imong ikasulte bahin ini mga drug lords karon sa atong Pilipinas nga nanaghan ay sila aw oh, gawin nila ang dapat lang gawin, gawin din namin ang dapat naming gawin. Wala siya ikuan, wala siya pake. Ay nako, di sama ni Digong bang papatayin ko kayo. Wag sa administrasyon ko. Agad, walay kamay na bakal mga katropa si PBBM. Mabito na yung ingon kung walay kamay na bakal sa imong paggunit sa pamilya, ang imong anak mga katropa magkatibulaag. Magkatibuag sa mga katropa, kuyog, disbarkada, left and right mga katropa, ang imong purpose, imong anak, para mahatagag mayong ugma na wala. Kuha na saag sa mali nga dalan, gumikan kay luag kaayo ka mga katropa sa imong pagkaamahan. Ning nahitabo karon sa tung nasod sa Pilipinas, pagpuli mga katropa ni ining PBBM, nigara ang mga adik, nigara ang mga drug lord, nigara ang mga kurakot mga katropa sa Pilipinas. Mao na yung most corrupt na mga katropa ang tung nasod sa Pilipinas, dibalik na punta nini. Kay gutom sila sunod sa 6 years mga katropa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Grabe mga katropa, gipang-cancer ang ilang mga bulsa. Pag kuan mga katropa, gusto nilang wala ng mga Duterte. Ah, lipay kasi sila mga tropa kay ang gipuli mga tropa na po isyo sa kuan mga kaigsunan sa droga. Adik-adik po kuno mga tropa ang napuli. Manay mga tropa ng gawas kani adto mga tropa. Ultimo si Presidente Rodrigo Roa Duterte nag-ingon ganyan na. Saon taman. Si Vice President Sara Duterte Carpio nagpa virgin-virgin mapo mga tropa. Wa ampun mudagan mga kaigsunan sa pagka-presidente. Nagpadala magin mga katropa kay nako po. Pero dakak ay nagbasol dahil nagmahay na ito kang vice president. Pero at least nakita na ito mga katropa ang train mga kaigsunan kay wag pa mo sabay sa mga Duterte kini mga katropa. Wagi Marcos mga katropa mulusot mga kaigsunan karuga panahuna. Alright, alas 6:34 na ba eh? Nakaimo diha Ken? Nakaimo kin, tira sino ato daan kin. Okay, og wala. Dito lang tadre. Murag mag timpla po ga init ini. Alright. Dari ta mga tropa sa ato pagpanag-uban. Ato sa pasalamatan ay mga eksonan kato mga nagapaluyo. Kin, isulti lang na imo di akin ha. Sulti lang na kay itira di akin kay mubira taron re. Birahan tani mga pasalamat mga katropa sa mga kuan. Sa mga nagasuporta ni atong katropanihan para sa nalinugan. Atong pasalamatan mga katropa kay kini sila adunagay
luag ayong kasing-kasing sa pagtabang sa mga taong angay tabangan. Masalamatan nato mga tropa, sila si Concepcion Rodriguez sa Hingoog City, Leonardo Abiera sa Mingla, Cebu, Joey Dateles Yurong, Lambert Caballero sa GCTCM Church mga katropa, Shai Swait Bini Swait Matinas Matanaw Matinaw Day Matinaw Erlinda Nini Sabatir sa Davao ni siya mga katropa, Ruel Ansuyon sa Apokontagum, Miriam Alaman Yob sa Adresir sa Cambodia mga katropa, o taga Cambodia tabang ganin no? Layo kayo Dodong Yusing o nga tusap ka nga Jobe Yusing sa may Tandag City, Renza Kabugnasun, thank you so much. O garasap kang Abel Manlangit, gato kang Kenji, kay Rodel Opinaldo, salamat mo sa Rodel Opinaldo, Rikaras Bisayan, Bisayan Village. Gato sab kang Benjerly Pirol, Pilo Flaviano, dahil Flaviano ang sabi. Gato sa kamang feeling, Pilisiano, mang feeling. Salamat, ma'am. Unya, good morning, unya sa Mawab. O dari sa mga katropa kay Siogen Uyanggurin, kay Disa Briguli, o Brinjoli, Brinjola, Jola ba Briguli. Dari sa mga ma'am Jessica nga Tabay, kay Lemuel Dolier, kay Emily from Baghdad mga katropa. Niya lakip na sab ni si Ranjo nga Espiritu, Mr. Alan Labios, sir, salamat sir. Gato ka nga Joanna Paula Duran, gato sab kay Meredy Echetan kang Lodi Basitas mga katropa, salamat po nimo dia. O gari usab mga katropa kay Kuan, kay Sir Nick Wahaw mga Dabaw di Oro, mako ni kuha kumasayop Diaz Balio. Ugat usab mga tropa kang Ma'am Florami Montes Claros, Lorena Corpus, Corpus. Sa Jan sa 1028 a Corpus. Narisab nga mga tropa kay Flores Payne, Cabal Finn. Good morning. Ugat usab mga tropa kang South sa Henrix Mondihar. Yan, good morning kaninyong tanan. O Garigeno Campuesto, thank you so much sa Daan Bantayan Cebu Nisya. Once tibok members pamilya, daghan salamat. Kay Christian Joy Eliot, o gatosag pang Jennifer Pulikit, thank you so much. O Marilo Makabingkil, Kankian Lister Lagnason, Jimboy Salbati Salbalion sa Nabunturan, good morning. Kang Joseph, kang Joe Verdos, narisab kang Shirley Liagas sa Taiwan, kang Mabel Yasiran, natusab kang Biloy Disomol, sir, good morning sir. Sir Biloy Disomol, so, musaka gini sa dinhi mga tropag, adunay mga panghitabo magigsunan, adunay mga panawagan, musaka gini mo personal gini mo hatag mga tropag dinhi sa iyang kuan mga igsunan.

mga panalangin uban sa tibok miyembro sa pamilya nga nagasuporta gyud mga tropa sa mga tawo nga nanginhanglan mga kaigsoon. Kadiyot la mga tropa ato sa ibalik kadto kay Kenneth. Ken na kay Ibarya Ken? Wala di ay. Okay, diretso lang ta. Diretso ta mga tropa sa pamaraguban mga kaigsoon nitong programa. All right. Atong hisgutan mga kaigsoon kining usa ka pinakabug-at lang gyapon karon nga mga hisgutanan. Kining nagapagkalibog lagi pagkasuko sa daghang Pilipino ang gitawag mga katropa nga flood control scandal mga katropa. So ang pangutana mga kaigsoonan sa kadaghanan mao kini mga katropa. Asa man gyud padulong ang bilyon-bilyon nga pundo alang kini sa flood control project nga kada tuig makabalik-balik lang mga katropa, magbalik-balik lang gihapon ang grabe mga igsoon ang pagbaha nga ato masinati. Diba? Baha dito. Mga wagtang kinabuhi mga katropa, gumikan mga igsoon na nining flood control mga katropa nga wagin makiti mga katropa, iskandal na kayo. Mga kaigsoonan mga katropa, halos matag ting-uwan, parihara mga katropa ang atong makita sa balita. Nalumos ang mga balay, nalanapan, naparalisa mga katropa ang trapiko, nalubong sa baha ang mga umahan, daghang pamilya mga katropa ang napugos sa pag-evacuate, ug adunay mga kinabuhi nga mawala tungod mga katropa sa baha mga igsoon. Apan ang masakit nga kabatuoran, maok nga kada tuig usab, bilyon-bilyong piso ang gigahin sa gobyerno alang sa flood control project. Kung adunay dako mga katropa gapundo, ngano gasige man gihapon ta og bahaan mga katropa. Kana ang pangutana nga gusto karon tubagon mga katropa sa Senado ug sa House of Representatives, pinaagi mga katropa sa ilahang mga investigasyon. Base mga katropa sa nagkalain-laing report o mga pahayag mga katropa sa mga opisyal, adunay mga proyekto nga ginatawag na ito mga katropa gibudgetan apan wala nahuman. Nahuman ko no apan wala gani makita. Maunay mga gitawag o ghost project by Osay! Kaya ang kalag di ginamakitaan mga katropa. Naa sa dokumento pero wala di ay sa aktual mga katropa. Og adunay mga flood control project nga bag-o pa na human mga katropa apan naguba dayon sa unang kusog lamang sa ulan mga kaigsoonan. Kung tinuod kini nga dako kayo mga katropa kini og insulto sa katawhan igsoon. Kay ang gigamit nga kwarta dili man kwarta mga katropa sa politiko o sa kontraktor mga kaigsoonan. Kwarta ka na sa katawhan. Buhis gikan sa katawhan bay. Ang flood control dili lang mga tropa ordinaryong proyekto. Himo gining gatasan mga tropa sa mga politiko. Kini usa ka proyekto nga nagpadalipod mga tropa sa kinabuhi. Kung tarong mga kaigsoonan ang drainage, dike, floodway o mga kanal, malikayan mga katropa ang baha. Kung walay baha, dili madaot ang negosyo. Dili maputol ang klase mga katropa sa mga estudyante. Dili maglisod ang mga pasyente nga muadto mga katropa sa ospital. Kung labaw sa tanan, malikayan mga katropa ang pagkawala sa kinabuhi. Busa kung aduna mga katropa ay nangurakot sa flood control funds, dili lang kwarta ang nawala mga katropa. Posible usab nga adunay mga kinabuhi nga napiktuhan. Karong panahon gisusi mga katropa sa mga magbabalaod. Katropa ni mga dagkog limumugan. Kipila lang. Kadili tanan. Gisusi sa mga magbalaod ang mga dagkong flood control project.
sa nakalain laing rehiyon.

Gitanaw kung sakto ba magatropa ang paggamit sa pundo? Husto ba magatropa ang bidding? Kinsa magatropa ang kontraktor? O kung naabay magatropay ghost project mga katropa? Usay! Ako po dosay makapungtaan na ako magatropa. Kini bang madunay project kina labi na sa gobyerno? Gikinahanglan maging makatropa nga i-plaster din ha ang plano. I-plaster, ipakita makatropa ang tawag na ito, blueprint mga kaigsunan. Aro makita og unsay sistema sa proyekto. Kaya naamang ko ibang project karon sa gobyerno makatropa nga nakita na ko mga gambalay nga naagi nag-ingon sa ito ang makatropa nga hapit na lang mahuman. Wa gimi kakita sa blueprint inig sa plano inig building. Aron mahibaluan ta namo og tama ba ang pagbutang niini sa ilaha magigipang dapat dinhi. Ana mga tropa, special gapatos gobyerno ang nagigka-istorya namo. Kung adunay pa mapatud-an mga tropa nga irregularidad, posible magaigsuna nga aduna po'y kaso mga tropa ang administratibo o kriminal, batok ngadto mga tropa sa mga responsable. Alam mag-imo lang mga tropa ang piyunga na. Pila na kakinabuhi na kalas piyunga lang na nimo mga katropa. Importante nga dili nato tan-aon kini isip away mga tropa sa mga politiko. Mas importante mga tropa nga tan-aon nato kini isip paningkamot sa pagpangita mga igsunan sa kamatuoran. Kung walay sala mga tropa ang usa ka opisyal o kontraktor, mayo. Apan, kung adunay ebidensya mga tropa sa korupsyon, kinahanglan mga tropa gyud nga adunay gyud manubag mga kaigsunan. Kay walay bisan kinsa ang mulabaw sa balaod gawas lamang mga tropa ni Rapi Tulpo o Irwin Tulpo na we need bindalo. Bindalo gyud has. Unsa epekto mga tropa sa ordinaryong mga Pilipino sa baha? Ang ordinaryong Pilipino maoy una mga tropang biktima. Kung baha, ang driver dili mga tropa makapanarbaho. Ang tindira mga tropa dili makapamaligya. Ang estudyante dili makasunod. Ang mga magoma mawad-an og ani. Ang negosyante mawad-an og kita. Ug ang gobyerno na pod mga tropa mugasto sa relief operations. Makaginan siya na pod mga tropa ang mga tigpalusot ni ini mga eksyon. Bullseye! Kung maayong nagamit ang flood control funds, basin dili ingon ani mga tropa kadako ang kadaot nga masinati. Bullseye! Dili lang gobyerno mga tropa ang adunay responsibilidad ni ini. Ang katawhan usa mga tropa adunay katungdanan. Kinahanglan mga tropa mangutana kita. Kinahanglan mutan-aw kung adunay proyekto nga gibuhat sa ilang lugar. Dili lang kay Igor at mubasa mga tropa sa mga accomplishment kunuhay no ining ato mapiniling mga tibaghak nga politisyan. Kinahanglan dili kita maghilom kung adunay makita nga anomalya. Dapat magsalita. Kay ang pundo sa gobyerno, pundo usab ka na sa katawhan. Importante usab mga tropa ang papel sa media. Ang media dili mahimo mga tropa ang instrumento kini sa pagpandaot o panghimaraot mga tropa. Apan kinahanglan nga mahimong instrumento alang sa kamatuoran. Kinahanglan patas mga tropa ang pagbalita. Kinahanglan adunay ebidensya ang tanan mga tropa ang ibutyag. Kay ang katuyuan mga tropa mauman ang pagserbisyo sa publiko igsoon. Mga sukin tigpaminaw. Ang baha dili na bag-o sa Pilipinas. Apan ang mas lisod dawato nato mga katropa mao ang posibilidad nga bisan bilyon-bilyon ang gigasto. Nagbalik-balik gihapon ang problema. Ang pangutana, dili lang kung pila ang gigasto. Ang pangutana mao kung asa kini napaingon mga katropa. O kung adunay sayop, aduna bay manubag. Ang katawhan naglaom mga kaigsuunan nga ang matag sintimos mga katropa.
sintabos ba nga ilang gibayad sa buhis magamit kini sa hustong pamaagi mga katropa. Kaya ang tinuod mga katropa ga serbisyo publiko dili makita mga katropa sa dagkong billboard o inauguration mga kaigsunan. Makita kini kung luwas ang katawhan bisan pa mga katropa sa kusog ng mga ulan mga kaigsunan. Hangtod nga wala pa mahuman ang mga imbestigasyon, importante nga respetuhon usab nato ang due process. Apan sama usab ka importante mga katropa ang pagpangayo og transparency, accountability ug tinuod mga katropa nga pagpanubag kung adunay mapamatud-an nga irregularidad mga katropa. Hinautman ta mga igsunan nga kining bisag kinsa ang maigo din ha mga tropa, bisag kinsa mga tropa ang na involved ni ini mga tropa, dapat manubag yun. Kay nat baniog naman ni kaayo mga tropa nga daghan kaayo ang nagka sima-sima mga tropa ni ini flood control project, flood control scandal. Daghan na kay mga tropa baga official na ay naa mga tropa sa DPWH, naa din ha mga tropa sa tawag natog Kongreso sa House of Representatives, naapon mga katropa sa Senado. Daghan mga katropa ang nahatagan ini mga igsunan sa mga iskandal mga katropa nga proyekto mga igsunan. Mga malita. Ini mga malita mga katropa. Diba? Diha nagsugod eh. Naibaso lato nga ito mga katropa sa mga past administration, Duterte. Nagsakripisyo karon ang ato mga tropang kanhing presidente sa laing nasod. Kay mao na giingon mga tropa nga gisurrender sa laing nasod kay ipapriso. Ay nako. Mao na giingon ta mga igsunan na unsa naman ning atong nasod karong panahuna mga katropa. Napa ba kay kausaban kini mga katropa? Mao na giingon ta kining kausaban magsumikad kini sa kamot natong mga Pilipino. Alasay 52 na ba? Good morning sa mga tropa dres ni Arturo Idkel. Good morning, Sir Bong. Kumusta? Okay lang. Okay lang, sir. Nari sa mga tropa kang Arturo Idkel. Matupaniya, taga Nueva Puerza Tagumpo. Ito. Uy! Kumusta man si Kuan niya, si Kapitan? Kumusta si Kapitan niya? Ay, buntag naman niya, Kap. Huwag na rin po mga tropa ni Rodel Opinaldo. Pamista may diha, ila Kapitan. Ato ila ni kagawad nga kisan to kalimot sa kagawad eh kapamista media kan kuan kang Rodel Pinaldo dire karon sa Visayan Village sa buntag ni Madaset ubang tibok members pamilya kan Tristan Yat Gulay maayong aga katropang Bong may aga mo di Tristan kang Harold Salang good morning shout out Harold Harold Oy Salang yan good morning o nga resap kang Dionisio Ugasi si Sbino Jr. Igsuon nako si... igsuon ni mo si Dato. Igsuon ni Dato Jiri. Igsuon ni si Dato Jiri, mga tropa. Ayan, may butang nito na niya. Ang Tats nga Joseph. No, Tats Joseph. Angel. Angel ba? Angel. Niya Robilin na Sunta. O Sorita. Ugasi sa kong Wilma Joaquin. Luciano Jimentisa. May buntag yung tanan kang Luta Sagid Estrada. Good morning diha kanino hurot og sa tanan mga karo mga tropa. Ako pang liili ng uban riha. Kay Jose Nonoy Panes. Oy bro, good morning bro, kuya. Good morning bro, kuya. Dari karon sa Valencia City, Bukidnon. Kumusta ba ng atong kuan karon niya? Amanin siya mga tropa sa iyang kuan. Siya may kuan diha sa mga patubig po mga tropa sa may kahapunan kuan mo sayop. Bro, good morning diha bro. Alas ay 54 na bayad. Riga po sa itong pagpanaguban, mga tropa, sa itong pagbalik, mga tropa, another tapiko at pag-isigutan. Kaya itong pagpanaguban, hatong gihapon ka nato sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo ng suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients sa mangustin, kamunggay, ahos, espariloyna o ampalaya. Bago kinigisulod, mga tropa, sa kapsula. Mao nga dali kayo nga maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo o nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ubanin ka na sa pag-inom o healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ay pagkalimot sa mga mag-uma
ang atong produkto makatabang sa atong pagpanguma, pang-spray mga tropa sa ganyang klase mga tanom, ang atong mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini sa nagkadya mga agri-store sa inyo mga dapit mga katropa. Sa atong pagbalik mga tropa, babalik ta, humanlabang kang kuan kay alas 6:55 na ba? Standby ka diot ba?

0: Oy, Pareng Lodi, grabias damgon ako, Pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba day nang imong damgon ay pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Tapit ang hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pag mata lang ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ilas, ha?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pwede, exciting nga yun.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asyang gisulayan, nami daw kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: Go!
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, imong bawon nga kwarta. Yata ka na ka ni mama mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Kanya, nagdala sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
11: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
7: tag-order. Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
14: Gwapo, sinaong-taon tingkas ang bunga.
13: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
14: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Gamit ka mo Crop Gold.
13: Kaya na kang salamat.
15: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
13: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
16: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
13: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
16: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
17: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri supply.
18: Kung maminaw ka sa ex.
19: Sa una, pobre kami. Ang sud at nag-isa na yun kabuok bulan.
18: Kung maminaw ka sa ex.
19: Sukad na minaw mi sa ex. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.
20: Exciting!
21: Pusat!
22: Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpaniguban. Alas City size na bay. Dili gapon sa atong pagpadaguban, inabagan gapon tagaron sa Master Control si katropa Gakini Tagupa o si katropang Ralph na taga Cebu. Di na daw ni simulik Cebu mga katropa. Kuman siya, darira ni Dapita good. Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagpadaguban. Good morning day mga katropa kang Kuan kay Ana De La Torre. Good EM Serbong katropa. Yan. Taga-asa kay Ma'am Ana De La Torre. Good morning diha kanimo. Dili karon sa Kuan sa Asuncion. Good morning taga Asuncion, taga New Corilla. Good morning. Og sa uban pa mga tropa mga nagapaminaw karon. Diri mga tropa dapita sa San Isidro o Sabata, Davao del Norte. Kumusta man taga Sabata, Davao del Norte? Og diri usab mga tropa sa Barangay Kamuning. Nga naglaom ta ultimos kapitana mga tropa, naglaom ta na dis kapitana mga igsunan nga mabudgetan na ni sa provincial government. Kining mao mga katropang provincial road kay grabe na agwanta diha taud-taud na maganahan lang po sila mga tropa kung ati manuna iskripon o kuan na play na kayo pero pag mag-ulan na po mga tropa tungod niya na mga 10-wheelers ng mga truck, mga kaigsunan, nga ginasakyan na ini mga produkto sa saging, mauna mga tropa ang usa sa hinungdan nga mga libaong yun ang karsada. Mura nagsungkaan mga katropa. So, dili kampante ang mga residente nga okay to sa una nga kuan pa kanang dili pa bitaw kaayo progresibo ang maong lugar. Kanang kay dili pa ang kanang kung maiskripan ang dalan, so dugay siya maguba. Kay mga mangagi mga truck, mga tropa, mga slight vehicle sa mga mangagi. Mga single, mga tropa motor, mga pedicab, mga four-wheel drive lang, four-wheel vehicles sa mga tropa mangagi. Pero karon bugat na kay mangagi diha. Kay provincial road na guna siya. So dapat yung mga tropa nga dugay na unta, gibadjetan na din ha magkaigsunan. Kaya nabadjetan gani ang tua sa bukiran nga bahin. How much more mga tropa na yun, doon na mga tropa sa sentro, mga tropa sa lungsod, mga kaigsunan. Nya agianan sa ubang mga barangay. Matuta sa lapos sa ubang barangay, wana. Maagian na ito din ha, wana. Mga simentado na mga dalan. Pero ning kamuning mga tropa, gikan rin sa may puro ka pagkuan yung cruising yun yan mga tropa sa may Magatos. Cruising Magatos mga tropa. Paingon tingos Purok City, Purok Otso. Paingon sa kamuning. Wa na gina diha mga tropa maka wa gina masiminto din handapita. Pero ga Burma ako amin sa provincial provincial road man na siya. So provincial road yun mga tropa ang magminti niya na. So hinato to sa kapitana mga tropa sa kamuning na malipay, dako kailang kalipay kung mabadjitan na sa atong provincial government. Ambot, kanos aka mga tropa kani mabadjitan. Kung ano na pa ba mga katropa ay budgetan? At tupatan o mga katropa si PBBM na ini? Ha? Pandamay. Di mabun. We talk, talk. Karunga po na niya. We manay mo ha. Karunga po na. Katubang baki istorya ka? Kaysa may istorya ho ni mo?
0: I talk to my where the
22: ginook. Kuha ka pa nga pa mga katropa si PBBM. Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagbaraguban mga katropa.
20: Bullseye! Bullseye!
22: Direkta mga katropa sa atong hisgutan, may kalimbigita mga katropa na ining impeachment. Ang impeachment case batok ato kaga Vice President Sara Duterte. Kaya mao man ang bugat karong mga hisgutanan mga kaigsunan? Sulod sa milabay mga kaigsunan ng mga bulan, kini mao'y usa sa labing init nga hisgutan sa mga media. Sa social media, sa Senado, sa Kongreso, ug bisan sa ordinaryong mga panag-istorya mga tropa sa katawhan. Adunay nag-ingon nga kini usa ka legal nga proseso aron mapanubag ang usa ka taas nga opisyal sa gobyerno. Aduna pod mga katropa matawag nato mga igsuon nagtuo nga kini usa ka isyo nga adunay political nga kulor. Kamu karo mga sokin tipaminaw, kinsa may majority, asa may majority nato karo nagtuo. Nga adunay political nga color, kining gihimo karo mga tropa, impeachment bato gato kag BP Sara, o usag kining pamaagi mga tropa, aron makatubag siya sa laon nga yung gihapak gato kaniya mga kaigsunan. Pero ang uban mo, political color na siya. Ang uban mga tropa. Busa, unsa man magyan mga katropa ang ato karon nga angayan nga tanawon. Emosyon ba? O kamatuoran o balaod, mga kaigsunan. Mauna ipagutan na. Una sa tanan, ato kini mga katropang sabton. Ang impeachment dili pa kini silot. Dili usab kini automatikong nagpasabot ng ang usa ka opisyal sad-an na mga igsuon. Ang impeachment, mga katropa, usa ka proseso nga gitugutan sa atong konstitusyon aron masusi kung adunay igo nga basihan sa pagpanubag sa pipila kataas nga opisyal sa gobyerno. Lakip ang presidente, vice presidente, mga mahistrado sa Korte Suprema, mga komisyoner sa constitutional commissions o ang ombudsman. Sa ato pa, ang impeachment dili paghukom. Diha dayon mga katropa, kini usa ka legal o konstitusyonal nga proseso. Pero ngano mga katropa, adunay nagpasa mga katropa impeachment again sa presidente. Ngano nga man gidawat, gibasura man ritso mga igsunan. ang kambipisaran hinoon mga tropa nga gamay ra mga tropa ang nakita 100 million lang kapin mga kisunan kumpara mga tropa gato sa trilyones nga gipasangil usab ngadto mga tropa ni PBB kang PBBM wala gidawat mga tropa, it's unfair, di ba? Mao na giingon mga kaigsunan political. Sa kaso mga tropa ni Vice Presidente Sara Duterte, adunay mga aligasyon nga gisang-at isip basihan sa impeachment complaint. Lakip niini ang mga isyu nga may kalabutan sa paggamit sa pundo sa iyang opisina. Ug uban pa mga tropa ang giingong mga paglapas nga kinahanglan susihon pinaagi mga katropa sa angay nga proseso. Ako ay ko'y question niya mga tropa, basta proseso mga tropa, kinasayod ba mga tropa nga makatubag ni ana? Nasayod ba ang mga igsoon ng kampante atong vice presidente ni ana mga igsoon? Di ba? Importante mga igsoon nga hinumduman nga ang mga aligasyon dili pa automatikong nagpasabot nga napamatud-an na ang sala mga katropa. Maugani mga igsoon nga adunay proseso aron tan-aon ang ebidensya ug paminawon ang duha ka panig mga katropa. Isod man kayo adunay nagduda. Unya masuko ka mga katropa kay gipa-impeach. Dili pa man mao isilot. Kun dili patubagon lang mga katropas ka maturan with evidence. Ang katropog ka complain, basihan pa to ebidensya mga katropa. Kun aduna ba basiha o tinuod ba gid nga ebidensya o dili ba to fabricated nga mga evidence mga kaigsuonan. So klaro mga tropa nga nabahin ang opinion sa publiko. Adunay mga Pilipino nga nag-ingon nga walay bisan kinsang opisyal ang angayang dili mapanubag. Kung adunay aligasyon, kinahanglan kini nga imbestigahan aron mahibal-an ang kamatuoran. Apan aduna usab mga tropa nagtuo nga ang impeachment kining impeachment mga katropa mahimong magamit isip himan sa politika. Ilabi na kung hapit na ang sunod ng mga eleksyon. Tungod ni ini, adunay mga nag-auhag nga ang proseso kinahanglan patas, transparent ug dili gamiton aron dauton ang bisan kinsa mga katropa. Mao kini mga igsoon ang kahimtang sa usa ka demokrasya. Lain-lain ang opinyon. Apan ang proseso kinahanglan magpabiling nakabase sa balaod o ebidensya. Kung ang impeachment muabot mga katropa sa Senado, ang mga senador mahimong impeachment court igsoon. Dili sila mulihok isip ordinaryong mga politiko, kung dili isip mga hukom nga mutimbang-timbang mga tropa sa ebidensya o sa mga argumento sa usa ka panig mga katropa. Busa dako mga tropa ang responsibilidad sa matag senador. Ang ilang desisyon kinahanglan ibase kini sa konstitusyon. Diha sa balaod mga kaigsunan o sa mga ebidensya nga ipresentar. Dili sa personal nga relasyon, dili sa partidong politikal, o labaw ng dili mga tropa sa pressure sa politiko o pressure sa publiko. Daghan mga igsunan ng utana, unsa epekto ni ini sa ordinaryong Pilipino? Sa usa ka bahin, ang impeachment usa ka legal nga mekanismo sa accountability. Kung adunay seryosong aligasyon batok sa usa ka opisyal, adunay paagi ang atong sistema aron kini makatropa mabukiki masusi. Apan sa laing bahin, samtang nagapadayon ang taas makatropa nga politikal nga panaglalis, adunay mga isyu nga nagkinahanglan usab og dinali ang aksyon. Sama sa pagbaha mga tropa, taas nga presyo sa mga palaliton, kakuwang sa trabaho, edukasyon o kahimsog. Mao nga daghan mga katropa ang naglaom nga bisan nagpadayon ang impeachment process, dili unta mapabayaan ang adlaw-adlaw nga panginahanglan sa katawhan. Mga igsoon, mga sukin tigpaminaw. Sa panahon karon, dali kaayo mutuo sa mga post sa social media, mga katropa. Apan kinahanglan nga magmatngon kita. Ayaw dayon tuo sa walay kasaligan, mga tropa, nga mga impormasyon. Basaha ang opisyal nga mga dokumento kun anaa. Paminawa ang duha ka panig ug likaye ang pagpakailap sa dili pa mapamatud-an nga mga impormasyon. Ang demokrasya mulig-on kung ang katawhan responsable sa paggamit sa mga impormasyon. Usa sa labing importante, mga katropa, nga prinsipyo sa balaod maong ginatawag og due process. Bisan kinsa pa, mga katropa, ang giakusahan, ordinaryong tao man o taas nga mga opisyal sa gobyerno, aduna siya'y katungod nga maminaw sa mga aligasyon bato kaniya og mutubag niini. Kini usa ka sukaran ng prinsipyo sa hustisya. Ug mausab kini ang angay nga sundon sa tanang proseso sa impeachment. Kini nga isyo, mga katropa, dili lamang kini mahitungod kang Vice Presidente Sara Duterte. Kini usab usa ka pagsulay sa atong ginatawag institusyon. Masulayan din hi, mga katropa, ang Kongreso. Dahil sa Kongreso, mga katropa, majority man mga kaigsoonan ang matud pa supak, mga katropa, sa mga presidente gumikan kay nakadawat magmalita. Di po nato ma blame, mga katropa, di po nato mabasol ang ato mga kaigsoonan nga naghuna-huna og dili maayo, mga katropa, nga gihusgahan na ang mga congressman nga naa din ha, mga katropa, sa maong trabaho. Diba? Masulayan nato, mga katropa, hudikatura kung aduna, mga katropa, ay gitawag tog mayumpak ng mga kaso o abot, mga katropa, ang mga kaso ngadto sa mga musunod. Kung masulayan, usab nato, mga katropa, ang katawhan kung makapabilin bakitang patas o dili magpadala sa emosyon, mga katropa, sa mga ginatawag tog propaganda, mga igsoon. Ang impeachment dili ang katapusan sa usa ka kaso. Kini usa lamang ka proseso nga gitugutan, mga katropa, sa atong konstitusyon aron masiguro nga ang labing taas nga mga opisyal sa gobyerno mahimong mapanubag kung adunay seryosong mga aligasyon batok ngadto kanila, mga igsoon. Samtang wala pa mahuman ang proseso, dili pa angay hukman sa publiko ang bisan kinsa nga sad-an o inosente. Ang hustong paagi mao, mga katropa, ang pagtugot sa legal nga proseso nga mudagan, pagtimbang, mga katropa, sa mga ebidensya ug pagrespeto, mga igsoon, sa desisyon nga mahatag sumala sa balaod. Ang labing importante, dili ang pagdaog, mga katropa, sa usa ka kampo, kundili ang pagdaog sa kamatuoran, hustisya ug sa interes sa katawhang Pilipino. Bullseye! Alas 7:20 na, mga tropa, rigapon sa atong pagpanaguba ng atong programa ang inyong tulumanon. Bullseye! Good morning, lady, mga tropa, ka Ma'am Josephine Sibunga Salviron Palconete. Good morning, ma'am. Ubas tibok members pamilya diri karon sa Kapalong, Davao del Norte. Bullseye time na kuno. Matod pa ni Ma'am Josephine. Mani Ma'am Josephine Palconete. Ni Mads Josepina Tinambunan. Good morning, Mads. Ubali kang paribin. Diri karon sa Aglayan, Malaybalay. Good morning niyo diyan tanan din ha. Siegfried Molinas. Ay sir bro. Good morning, sir bro. Kumusta ba nang atong kuan na sir bro? Sir Siegfried Molinas. Kumusta atong pagpanerbisyo isip PNP? Diri karon sa bukid nun. Ay butang niya, brother. Nagipagmingaw ko sa ako mga matinud-anong mga higala, mga tropa, mga igsoon sa tawag natog kuan, mga tropa. Igsoon, mga tropa, sa mga guardians. Igsoon, mga tropa, sa uban pa ng brotherhood. Na buntang yung tanan diha. Kani mga matinud-anon, mga katropa, ba? Kani bitaw, dili lamang nga nisabay ka mga tropa sa organisasyon aron na kay mahimo, nisabay ka mga tropa sa brotherhood kay aduna kay gusto makuha. Kung dili kini tinud-anay mga tropa nga pagsabay sa organisasyon kay aduna gyud mga tropa kasing-kasing sa pagtabang ngadto sa uban mga katropa. Alas City 22 na mga tropa katong gabahin mag-igsoon hatod kanato mga tropa gato sa Sanson Gold Herbal Tea. Nangita ka ba mga tropa nga healthy nga tea? Mag-Sanson Gold Herbal Tea. Gihibo kini mga tropa gikan sa kamunggay, turmeric ug cinnamon bark. Mao gadaghan kaayo mga tropa health benefit. Ipatamis pa kini siya pinaagi sa stevia, mao pwede inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea. Ang tea nga healthy, Sanson Gold Herbal Tea. Yon, mapalit kini mga tropa din na sa inyong mga lugar sa butikag parmasya mga igsoon. Oy, ay pong kalimot ha. Kung walay gana mga tropa ang paglihok, tungod mga tropa kay luya ang lawas, mag-premium D3 daw kabay. Ang maski pakusog ug maski paepektibo, premium D3 ang soft gel capsule na makahatag kini og instant energy. Tungod kay kini mga katropa, adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa kini ka triglyceride nga adunay tulo mga tropa ka klase sa fatty acids nga koga makasulod kini mga tropa sa lawas, moderetso kini sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Ang maski pa kusog ug maski pa epektibo, premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract mga katropa. Mapalit kini sa mga butikag parmasya nationwide mga igsoon. Usbon po dako, alas ng mga mag-uma. Ay mo kalimot mga tropa sa atong produkto magatabang kanato. Aron kita nga masinso sa pagpanguma, mag-Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer kabay. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, mao kini ang tama nga atong gamiton para sa atong pagpanguma mga katropa. Oy, good morning, dede kang Sir Jisrael Itang, ang atong usa sa mga magtutudlo po mga katropa dinhi sa Busaon Integrated School. Belated happy birthday din nimo ni atong Pizza 26. Sir Jisrael Itang, belated happy birthday din nimo og tanan nag-birthday. Belated ug advance happy birthday ug happy birthday karong adlaw. Happy birthday. Matod pa happy birthday Jisrael from Mommy, Daddy. Happy birthday. Bitaw. Nadugangan ang edad mga tropa is progreso na siya. Happy birthday mo din na katropang Jisrael Itang. Usa sa mga malampusong magtutudlo mga tropa o broadcaster. Ayun. Mayong buntag din mo diha o bas tibok membro sa pamilya. Alright, padayon ka punta baga kaigsodan sa ato ka pagpanaguban. Ning atong programa ag inyong tulmanon. Alas 7.25 na mga tropa sa atong pagpanaguban. Ning ato ka tulmanon mga katropa. Samtang sa pikas bahin, ato pa isgutan mga tropa kining ato po na sinati karong panahon na sa mga palaliton. Ang usa ka isyo mga tropa nga direkta kining makaigo o nakaigo mga tropa sa pamilyang Pilipino, dato man o pobre, negosyante man o empleyado, kini mao mga tropa ang inflation. O ang padayon mga tropa nga pagsaka sa mga presyo sa mga batakang palaliton mga pahinanglano nato mga katropa. Matag-adlaw kung musulod ta mga tropa sa merkado, grocery o tindahan, murag dili na pareho ang atong mapalit. Kumpara mga kaigsoonan sa milabay nga mga tuig. Ang kwarta nga kaniadto mga tropa igo pa sa usa ka bag sa grocery. Karon gamay na lang mga tropa ang mapuno. Ang sweldo nga daghan mga tropa nga sweldo sa daghang mga trabahante, nagpabilin mga tropa nga pareho. Apan ang presyo mga igsoonan sa bugas, isda, karne o tanon, mantika, itlog, LPG o pamasahe, padayon mga tropang misaka mga kaigsoonan. Murag kamerang kamera ni katropang Lars Sanyol mga tropa o ni katropang Arnel ang wakbumusaka. Nadamay si SM. Ay nako. Ang pangutana sa kadaghanan, mao kini. Nga naman mga tropa nga padayon ang pagsaka sa presyo. Ug unsa may gihimo mga tropa sa gobyerno aron maubsan mga tropa ang kalisod sa katawhan. Kung na doon naman mga tropa, ipakita daw ang konkreto ninyong binuhatan. Sa yano, mga tropa, nga pagsabot, ang inflation, mao ang padayon, mga tropa, nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton o serbisyo sulod mismo sa usa kapanahon, mga igsoon. Inflation, pagsaka sa mga taas nga palaliton, mga batakang panginhanglan na to. Kung musaka, mga tropa, ang inflation, mukunhod ang bili sa atong kwarta. Pananglitan, kung ang usa ka libo ka piso, mga tropa, kaniadto, igo na sa usa ka semana nga panggrosere, karon basin tunga na lang, mga tropa, sa imong kinahanglan ang mapalit. Tinuod gina. Kay ang budget na budget, mga tropa, namo mga kigsunan, kay kada kinsina man may mga grocery, budget sa una, mga tropa, nga grocery, mga kigsunan namo, dala na ng bugas, mga tropa, 1,000 na, mga tropa, kada kinsina. Pero karon mga kaigsunan, nilabot bugas, mga tropa, muabot na mga 2,000, mga kaigsunan, ang mabudget na to sa usa ka kinsina, mga kaigsunan. May labot bugas, ha? Bugas pa, mga tropa, nga hapsak, mga tropa, 25 kilos. Salamat lang, mga tropa, sa initiative po sa amo, mga tropa, ang station manager. Nalibre, mga tropa, usay, malibre ang amo, mga katropa, ang kuan rin, sinakusak ko, mga tropa, nga kuan. Murag makalingkawas mi usahay sa amo, mga tropang budgeton sa panimalay. Initiative ka na, mga tropa, sa amo station manager nga dili niya idalo, mga tropang, ang iyang madawat. Iya pong gibahin-bahin sa mga kauban. Diba, kakuan-ana? Lalim kag pila mi kabuk, gipalitan niya, mga tropa, niya itong nakalabayang simana. Walo, masunod mi kabuk siyam. Lalim ka, ana. Kuan, iya pong napurang gini, apil mga niya si GM. Oh, pila po niya sa GM. Kompleto may mga tropa na may kuan ka ng gitaga na pa yung grocery. Diba? Ang luwas among kung ano, murag, nad, murag nakalahutay yun. Makalahutay yun mga tropa nga bisag wa pa mga tropa mo swildo, nakalahutay po mga katropa. Kung ano na mga igsunan, kaimportante mga tropa. Tungkol sa sigig saka nga palaliton sa impresyon kada siya mga igsunan. So, busa, kini mga tropang impression, dili lamang kini numero sa report mga tropa, kini usa kini ka ginatawag tug realidad nga gibati sa matag pamilya mga kaigsunan. Magpangalot na sa ulo ang missis, kasi missis mao na ginatawag tug budget officer sa panimalay. Kuan po na mga tropa, ang kita pong bana, kita pong mga tropa ang ginatawag na tug kuwa mga kaigsunan. Commission on audit. Kay wa natuhno na ang mga tropa ang budget officer, gigiunsa ni pag budget, magsigit ang putana, asa ba paingon sweldo? Kay kuwa mga tropa, gasigi putag pagutana, asa ng sweldo, kadali ba nawala? Ang budget officer ba mga tropa, gasigit ang pangalot siyang ulo, mga iksuna, naputi lang buhok. Nako. Daghan mga tropa ang hinungdanin. Una, misaka mga kaiksuna ng presyo sa krudo sa kalibutan. World market mga tropa ni taas. Kung mahal mga katropa ang diesel o gasolina, musaka usab mga katropa ang gasto sa transportasyon. Kung mahal mga kaigsunan ang pagbiyahe sa produkto, gikan mga katropa sa uma ngadto sa merkado, musaka usab mga katropa ang presyo niini mga igsoon. Bisan pa na wala to gigamitan na mga katropa, mga kanuno to ang gamitan krudo. Mahal gina siya. Ikaduha, adunay mga bagyo o kalamidad nga nakadaot mga tropa sa agrikultura. Kung gamay mga kaigsunan ng ani sa mag-uma, mo gamay usab mga tropa ang supply sa merkado. Kung kulang mga tropa ang supply o daghan mga tropa ang mamalit, mo natural mga kaigsunan, mo saka usab ang presyo ni ana. Kahimulos mo na sa negosyante. Ikatulo, adunay epekto ang gitawag importasyon, exchange rate sa piso batok sa dolyar ug ang pangkalibutanong ekonomiya mga igsoon. Apan bisan unsa pa mga katropa ang rason, ang labing bug-at nga epekto niini mga kaigsoonan ibati sa ordinaryong Pilipino. Kisa mo yung ibati na nibati gyud ni ana bay. Kinsa man ang unang naapektuhan? Di ba? Ang unang naapektuhan ang minimum wage earner. kanang nagswildo og minimum lang mga katropa, pinakaunang napiktuan. How much more katong wa, nagswildo mga katropa nga wa kaabot sa minimum, below minimum, mga kaiksunan ang ilang kita, ilang swildo matag adlaw. Nibati magkita nga gitaw tog above minimum eh. Nibati magani mga katropa sa kakuwang mga katropa sa among budget. Ang tricycle driver, ang habal-habal driver, ang construction worker, labaw na ang mag-uuma. Okay lang mga mag-uuma mga katropa kay makapananuman mga kaiksunan o kini mga lagot mon, okay na kaayo. Di ba? Ingon ana mga kaiksunan. Ug ang mga mananagat, mga pensioner na piktuhan gyapon. Ug ang mga ginikanan mga katropa nga adunay daghang anak nga gipaeskwela. Kuwa gani mga katropa, upat ni ako ang mga kaiksunan. Pasalamat lang ko kay nahuman na sa kolehiyo ni akong duha mga katropa. Duha na lang mga katropa ang ako mga katropa abagahon. Second year college. Yang isa grade 4 layo pa kaayo. Di ba? Ay nako. Wala'y ingon ta mga katropa nga kuan. Mag-aginod paghihapon tan ini mga igsoon. So, kumusta kang presyo sa bugas, mga kaigsoonan? Ug mga pagkaon, dili man musaka dayon mga katropa ang ilang kita. Mao nga daghang pamilya ang napugos sa pagminos sa ilang kaon. Pagpangutang o pagpalit pagkakatropa lamang sa labing kinahanglanon. Sa Pilipinas, ang bugas mao makatropa ang labing importante nga pagkaon mga igsoon. Busa, kung musaka makatropa ang presyo nini, halos tanan nga pamilya maigo. Usahay makadungog kita mga katropa nga adunay imported rice. Adunay local rice, adunay programa ang gobyerno aron makpakunhod ang presyo. Apan sa ordinaryong konsumidor, usara ang pangutana. Pila naman karon ang usa ka kilo sa bugas. Kaya ang tinuod mga katropa nga sukdanan sa kalampusan dili ang mga press release, kundili ang presyo mga katropa nga makita sa merkado. Pusay! Ang gobyerno aduna mga katropa ay nagkalain-lain nga mga programa aron makontrol ang inflation. Pusay! Lakip niini ang pagmonitor sa presyo mga katropa sa mga batakang palaliton. Pag-import sa pipila usab ka mga produkto kung kulang ang supply. Paghatag og suporta sa mga mag-uma ug pagpalig-on sa produksyon sa pagkaon. Pusay! Ang Bangko Sentral usab mga katropa adunay papel pinaagi sa pagdumala sa interest rates aron makontrol ang inflation. Apan bisan adunay mga programa mga kaigsoonan, ang pangandoy sa katawhan mao nga makita kini sa aktual nga presyo sa ilang mapalit kada adlaw mga katropa. Importante usab ang papel mga katropa sa negosyo. Ang mga negosyante kinahanglan usab patas mga katropa sa pagpresyo na ini. Di kay so, mosakay po sa panahon. Likayan mga katropa ang pagpang-hoard o pagpahaminos mga o pagpanghipos mga katropa sa kakulang sa supply aron nga mas mudako ang kita. Kay mo ni kasagaran gihimo sa mga negosyante mga katropa nga gusto ray mo asinso. Pangtaguan mga katropa ang mga supply mga tropa unya ipagawas mga tropa mo times 3 na ang presyo. Kinahanglan sa mga tropa nga ligon ang pagpatuman sa balaod batok sa ginatawag natog profiteering og illegal nga pagpataas mga katropa sa presyo. Ang lokal mga tropa nga panggamhanan mahimong mutabang pinaagi sa pagmonitor sa mga merkado og pagpanalipod sa mga konsumidor. Kita usab mga tropa adunay dakong responsibilidad. Pagplano sa budget, paglikay sa pag-usik mga katropa sa pagkaon, pagsuporta sa lokal nga mga produkto o mga mag-uuma, o pagpahibalo sa mga otoridad kung adunay na maligya nga sobra sa gitugot pagkatropa sa presyo sa mga produktong adunay price control. Ang tinuod nga tubag dili lang gitugot og temporaryong ayuda bay. Kana mga ayuda nga ato magkatropang pagpasalamat ni ayuda pero temporaryo ra kay na bay. Ang labing lig-on magkatropa nga solusyon mao ang pagpalambo sa agrikultura. Kung daghan magkatropa ang atong ma-produce magkatropa nga bugas mais o tanon, isda o karne, dili ta kanunay magkatropa nga magsalig sa mga gagintawag tong importasyon. Kinahanglan usab magkatropa nga suportahan ang mga mag-uma pinaagi sa irigasyon. Makinarya, binhi, ug maayong farm to market road. Nag-aarag usa ka sako magkatropang abono, di ka pa igo mga kaigsunan, wa na ilang support. Kung ligon magkatropang production, mas ligon usa magkatropa ang supply ug mas kontrolado ang presyo mga katropa. Bullseye! Ang inflation dili lang kini ekonomikanhon makatropang termino. Kini usa ka ginatawag tong realidad nga matag adlaw ginabati sa matag pamilyang Pilipino. Kung ang ginikanan maglisod makatropa na sa pagpuno sa lamesa. Kung ang sweldo dili na igo hangtod sa sunod makatropa nga sweldo o kung ang mga bata mapiktuhan tungod sa kakulang makatropa sa pagkaon, dili kini numero lamang kinabuhi kini makatropa sa katawhan mga igsoon. Busang ato nga paglaom, bao nga ang tanang sektor, gobyerno, pribadong sektor, ug ang katawhan magtidabangay aron mapakunhod mga katropang epekto sa inflation. Ang katawhan dili maayo mga katropang milagro. Dili lang kay mangayo ta kanunay mga katropang adunay milagro mahitabo. Ang ilang ipangayo mao mga katropa ang patas nga presyo. Igo nga kita ug usa ka ekonomiya na makahatag og maayong kinabuhi sa matag Pilipino. Samtang nagapadayon mga katropa ang pagpaningkamot sa gobyerno og sa ubang sektor sa pagpaubos mga katropa sa inflation, magpabilin usab kitang pinanggaon mga katropa sa kamatuoran. Responsable sa atong mga desisyon. Og mapanubagon sa napagpili mga tropa sa mga leader nga adunay klarong plano alang sa ekonomiya.
2: Bullseye!
22: Alas 7:40 na bayad, rigapon sa atong pagparaguban ng atong programa.
2: Bullseye!

0: nangi ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marley, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit tayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
11: Boss Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
12: O sige lo,
11: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, Bis-